Awurade Okusuo ne nwo adwuma mo Ano na me hwe ne mo senka na wo so be pejo mo Na wudi osie yoyo Na ni Kristo be di nchibo mo Na bi ase no Ya titi apan samo no Ya ji agu no Wonde mo ni to mo kase ne some power gene from wudi from our sa 10 number 543